0: tini anan bejel. Pengantan siang kalaban malam. Kalaban rakabas silaki kini ko ay lati ni kalaban para inyo para bipik-bipik siya alatinin ga arwagi.
1: Bina